0: ndafisi naringu kumbuye umbe ngo ikigani lichawa njikunda chane.
1: Oh imani kumheru mugisha Gafiri.
0: Oh unzavire kumye unzavire.
1: Ndagomeza ngu unzavire. Nichi wabgiri imana kakanya Gafiri? Wakuisabiye ko turi kubwira imana.
0: Ibyo kuyibwira ni byinji imana yakoze ibitangaza bikomeye mvuze navuga byinji fisi.
1: Ubwo se wavuzemo kimwe basi kumva kuyishimiye kuri radi.
0: Imana yangoreye ibitangaza mbona umudamu tubana neza umva icyo nkishimiraga imana.
1: Imana yarakoze kuguha umudamu shano uzaba babuze ukuntu bangana.
0: Ni iby'agaciro bikomeye kuba ari umudamu murahoze.
1: Yego.
0: Esta sisi ariko nanjye gumye nzengere ninge ahantu mvuka ni mu rugo rw'abakirisitu ninge saraho ndakijya gusenga rwose nzengere.
1: Ntese kukiri umupagani?
0: Wacyo turi abadivandiste ariko njye kujya gusenga byarananiye bisabwa kunzengera pe.
1: None se ibyo ngibyo ko birasaba ko wowe ufata umwanzuro ukongera ugasubira kuba umwizera. Ugasubira kukubahiriza isabato.
0: Nanye ndi gusaba imbaraga zo kubinjoboza rwose.
1: Nese uwo mudamu yabigufashijemo we ntagasenga?
0: Ajya gusenga cyane.
1: None ko mutajyana?
0: Nanye nivyo ndi kuvuga imana imi imbaraga zo kubinjoboza rwose.
1: Wamumaye tukavugana?
0: Umudamu yagiye ari ku muhanda, yagiye ku muhanda gushaka.
1: Yagiye musuhuriza naza?
0: Ndamusohoka rwose wumve ngo noneho wakunda ikiganiro cyawe cyane yari kumva yesitatisi abayumva yishimye abayumva ari mu bicu.
1: Imana imumpera umugisha. Hanyuma wowe Gafiri, wowe ufata umwanzuro?
0: Yego,
1: ufata umwanzuro. Ubwira Imana uti ndakugarukiye cyane se niba ushaka dusengana dusengane.
0: Nzengere nuko
1: ushaka kwatura?
0: Njyaka kwatura nanjye ngo mu kirisitu pe.
1: Ese wigeze watura na rimwe?
0: Ndese ni ukuvuga ngo kuva navutse mu rugo dusenga ariko sinzi.
1: Nabyumvise ntabwo watuye. Vuga uti Mwami Yesu
0: aka kanya
1: mfashe umwanzuro wo kukwakira ngo mbere umukiza n'umwami. Nemeye ko wapfuye kubw'ibyaha byanjye kandi ukazuka.
0: Nemeye yuko natuye kubw'ibyaha byanjye ngakugarukira. Nemeye ko wapfuye kubw'ibyaha byanjye
1: kandi ukazuka ku munsi wa gatatu.
0: Ndagira
1: ngo mbabarire ibyaha byanjye byose. Kuva aka kanya Satani ndamwanze n'ibyo byose ndabyanze. Umpindure umwana wawe.
0: Umpa amahoro. Unyandike mu gitabo cyawe cy'ubugingo.
1: Nizeye ko ubikoze. Nizeye ko ngijijwe. Haba mbaye umwana wawe. Musenze mu izina ryawe Yesu. Amena. Gafiri, kangusengere data mu izina rya Yesu. Nsengeye uyu mugabo umwana wawe waremye ukunda. Aragukunda cyane ariko umutima urakunda ariko umubiri ukagira intege nkeya. Abumva akunze kujya gusenga ariko yashaka kuyanga agiyeyo, Satani akamutera kucika intege, akumva afite ubute, akumva afite impamvu zituma atajya gusenga. Nasabye kugira ngo kuva aka kanya umuhe imbaraga zo kubaduka ngo ajye gusenga, ariko kandi umuhe n'amahoro utanga. Amazina yawe wayanditse mu gitabo cy'ubugingo kandi arakwizeye. Ndagushimiye ko umuhindu mwizera. Ndagushimiye kandi ko umugiriye neza, ukamumuhaye amahoro, ukaba ugiye guhira imirimo y'amaboko ye, ukaba ugiye kumufasha muri byose, ukamuha imigisha yo mu gakiza kawe mu izina rya Yesu. Amen.
0: Amen.
1: Sawa Gafiri.

Nizere ko rero ukomeje kugubwa neza ukurikiye Radio Disimani guha umugisha. Nizere ko kandi Imana ikomeje kukubwira icyo gukora. Niki wabwira Imana muri kano kanya? Niki uri kuyisaba muri kano kanya rwose? Ko nzi yuko Imana yakwiyeretse buri munsi, irakwiyereka buri munsi. Murabizi yuko ntabwo buri muntu wese Imana iramwereka ku giti cye, singomwe kujya kuvuga ngo ngibitangaza ngo Imana yakoreye SKFIFI nguri kuvuga kuri Radio Disi yarabinkoreye pe. Ariko we nawe reba ku giti cyawe. Ku giti cyawe nawe. Utirengagije je mu minsi yashize ni warurwaye ubu nturi muzima.